Dengarap tami silang tu makangama melingin bi podia kumukumuk rapama murungka dipri makangama yolong radio.

0: love goes.
1: Yo, dol ngareng baik le kana bara kadol ngara nulun boyngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

of you. Arako yako abanu nji. Aga ribi angara ngali yulu ngala krama gagaeli. Yo, ka tuwa la wanga ngurangara kura nina kalopa. Ka radio kuru ngara tuwa la wanga ngara yulu ngurangara atko. Abala nyara.

0: Yo na mere pok magiolngo numakanga mayolngo radio news.
1: Yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Dua la National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulngo na wala na. Nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do wala national security nya kapman do wala ngole marama do inde mar wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo unigura ninna dia la mi wanga ngora ngaka ngora Australia Nangro malangro yaj markilile kalmo mabijan ya dua lawa ngangraka Australia yuru yul ngoy walangole birkai nuri pokuma bye pala walangole mar ngayang umrikiri kabarare te aku wanga ngaraka Australia makuri pokul ko inja yul ngoy walangole ngama kanama nalchan yogura ripungra wanga ngaraka ngra na malany happenings unabala kapura mari battala egura happening unalei avribinyo la yol ngo la egura waruyuna bala koro chan ngaka wanga ngalemrungo environment ho ripunya mirka inu egura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngole egura waruyun na egura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro Onalken walaero jaka walangoi guru tumiri walango ka romgo tuala culture yako ka wipinyo walai gura birka yungula yulngo walaga waru yun miri dia kuwanga ngura ka Australia o ka mritiri menma muni important walango kapman go nalken walai gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unyigura nina jela miwanga ngura ngara kwa Australia. Kadao marchi wala rumarama. Uribinye yulungu wala ngayango manjimaki yukura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala yukura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college nguru. Wala jal wala iruwanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iro marangitiri nalchan numa ura birka yun palakuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nalchan yugura yul ngola nina Dia lami ngaraka ngarawang Australia. Ka na wala jal dia ki. Tuwalang niya ko national security o yaka. Nalchen wala yagura birkain dia dia ngunya kapmandong. Ka jaka wala yun nalchen. Yul ngu wala ngu unya dia lami kura nina ngaraka ngura Australia. Ka manjmakuma wala yun jaka ngaraka wanga o. Ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma. Nalchen numa yagura waru yun miri. Wo numa manjma kuma uran nina kabir kayun nalchuro wala erudengo kapando walay waktur wo numa yagura bir kayun wipu kuma ka nalchan wala erudyama manjma kuma mak numa yagura lakra na miri nalchen ngule yul ngu wala jaka dia kuwanga ngulaka o Australia o pilinya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force Nalchen wala ngule workton no fosto. Tuala mirche researches yako being a National Security College ngro puar iru marchi liup marango balakuro Australia goro. Ka wanginya wala bal iru birka mire wala ngala yol ngola langa. Ka wanginya research ya deka yako Pascal Chaplin ngay gura jal tere ngay bal iru wangi Kangang turu dao yul ngola tuala dai kayako Pascal kawripu wala researches wala jal wala baro butro wicuro dao o yul ngai jal ngai baro dao lakang ka wala na ideas o na na kuala jal tiro kamang tinyo bien ka ngatur wala baro nuna questions ka ukri baro balai gore jura le nani baro dao gore lakang palabingo nyo wala baro marango dao nya malany lumrang mukwa wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala kenbral na ka wala nya bar erdu wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia ngone ma jal nima ero daula krama o sharing namala nimalango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melanyungro yaikro wanga dekala melkala yakola Pascal wala angai jeru marki bunanung o pala ring map marwala marki no kala community le mar num mairo laka manang dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala te kala ya kala mel kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulong ada la kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Jun Jura, email tuolakam at Pascal PASCALE belum ada lakama PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU dot EDU dot AU. Ngunin ni Jal, ni ring map, nanggo dia ko miyak ko Pascal wo, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nanggo namba niya, ngunin bilagam, 0492-479-220, mobile number, bulong arayro lakama, 0492-479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter, Tambal, Yolong Radio.
2: Hi, you're listening to Yolong Radio. Melen Gibb.

Yo, ngoni ni makan ngakul mala reggae bliss, manikaya ku reggae music, kabi ngoni ni wildflower, mikin, manikaya ku ka wild water, rawa. Yo, kada ni balai din ka ni daul marichi. Tuana gam, daun. Kundur ni nawi lemur lengoni ngama, ngoni ngoni ka lightning do diri yun. Ngoni ngai to lightning milk tu nawi lemur nama, ka marchi to kana kono ni lightning being or karwar ngol kwaj panali munatal ngai to ngunal garamat ngunal ga nanan ngunal mangan ngol garwar laptun na kun ganga ngal ga tre ngai to ka ya ko ngoni channel wala linga pa ke ya ka channel dukkal nan ngol ngoni li lightning boy actre na o to light boy actre ngai li na kon ngoni ganjar pu watta ong rungir blu ang dun rira kai mire yele Rira kaina le jama ngoni ngurunga idin, romdo, pala tanda inle muriona. Ya karamangi if badal darangan nalchen ngara uangan, but dual daka takun bichan nama ngoni jura ngoni jatao. Ngapa kikor jayo. So bolo dual kam, nakun ngayli ngoni buayak ter light, or lightning. Kabikus kayli ngoni buayak ter, ngayli ngoni nakun nanukung ganjar puna. Sunis ngayli ngoni buayak ter, ngayli ngoni ngoni din... Balanya idin gurupan ganjar. Ngayli ngayli buluk ang doon na rirakay. Rirakay na ngayli. Iban jalkarar. Iban na ngayli. Yo. Lightning li ngurungon nga ma. Kayur na to. Ngoy muro yun dya. Pili lightning ngurungon do juluk ton. Lightning. May karan mo kayur ngokur dya ngayi dali ako. Latrit mir mo ka ngayi dali di. Ka garawar ngor. Ka palal ngor. Ngoni darwa mritir. Nyumuruk ko kap. Po manguchi mala ice trengole. No me jugu yanga, ngoni na mule barkul na mangaile kurom, ngoi wali chen merele, wanga bala tuta kai ngaman gui ngar na ni bala mani ki kon gui ngar fridge pe bian le mule, ngoni din bing re ngole le biu yon gui ngar. Because ngoni ngai ngoi nguna ka pala nguna o ngappa ngai nguna ice mer. Ka pala ngur ngoni jinawa durwara ngur ngai ngoni le evaporation ngur evaporating ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni ngoni Wutun mir ngule ngunal garwar ja ngunal ja jina wan ga pala ngun ja pala ganjar ja le indi trina ka bai ngai le ga pala ngun darwa trina nguni yumur ko mala ais ka wutun mir ja le bala to ngai nguni milk to na kali mur ja to na man ngai to lightning na milk to no lightning drena to yo wanda bala ma ke so fine interesting though Yo tuh ada balik bayar kan, ada golok malam ada tuh kata bulu lembur manik kain depan.

영원히 누마가는 악골 Have a great life 디앙원밀리 에마 마라 미약고 그 before 원이린 Storm is coming in 원이린 원이린 가 Sandbridge Band 요가드냐 나콘 last third part of Dual Dao What causes lightning 알아도 약고야 그 원이 말랑원이 원이링원이 우르톤 메르가 발라 밀링톤아 원이린 약가얀 비 진화와 nguna garawar ngur inside nguna yakka. Nguni rin, nguna ngoy ngay nguni gapala mordi niya wili murli nama. Bingor yin nguni nguli di. Bingor yin nguli milington nguni rin. Nama lali nguni building up na kun kurumur yu walu yung nguli gapur yudur kun warpam gapala lil. Karawar lil. Ka build up cha nguli ngoy ngur na gapala ngur. Ngoy wali chan mirir na li nguni limurli yakko yam. Yo, ka nama lang ni lika na kundara, bala niya na kundarpa, udal bukko mountain o yul ng ulimur dual. Tiyang mala rom doon yung ni lightning ya rally miriam, bala nga itong ni milk to na, bala utto na. So, walit yan miri season do, unto ka marakarik milk milk doon. Yaka yulor yur darpa because ngunin nang ngunin target yang ito utto anything ngunin to ka dara. Kawaka jada kun marman to kanili din dara yul ngo ngay to kajul ng darpa ngor kadarpa malali ka na kun ngunit dara dara bilin na kun ngunit win malaya pala niya ulimur yul ngo kanjari ya limur yul ngo yu darpa y nguli lightning ngun ka ngayatam limur ka ngayatam kanjari ya lightning ngun na ma limur ngunit wo magtaka yung ama pala utun raw na ngayling ngunit milington limur ngun Bale janda kun ya kana mang gift madal nga ma mak apa na madale kul meren malana kun kulung na kun le murgol yor ripul mur bayang udar mana ripul mur right through margin nga ja tul kun energy aku na ya kapi jandora tul ngai lai cunyok ja battery ngole charging mote ka pu tu ngole lap pram ngoro ka battery mana ngone charge maram pick madan ka ngai jura dira mur nirpan madan tu ali di dunu pen madan tu nirpan wa ka ngai tu nirpan opposite From positive or negative. Markamara to, uni mara, rambangi jama ngay to mbruyun. Utun mir mara ling uni ganyar mara positive ka negative uni ngurukin battery na marka ngay to biriri yun ngunal jinawa ngay to marka nguna mutikan biriri yun ganyar na ngay to mbruyun na. Ka ngay nguni din akun balanya din ang ngurum. Pichan din akun ngay ling uni duro. Diya kay din rum ko. Ngay to mara kang uni milk ton unal jinawag na kun ngay to milk ton latrik perire. Ngoni din because nali. Una ka bingol ngulok ton. Kapo bala mi niyam garalil. Unal yan nali na ngula naan marato naan urton mir mak ngunal. Yakali mo rong maringi ngay pin maringi ngunal din. Wala lang ko ina walal maringi ngunal na wal ton naan amir urton mir biriri yun. Mariya bala to ngay ngunal din na kun dagat maraman. Bala to ngay ngunal milk ton na. Ito energy maring ngunal. Yo. Ka ngunin ngay to milk ton ja. Karalin, kuwait pan dya. Taka yung amin, limuro na to nga niya, attracting dya. Maktungan da, mak na ngula ngay limuro kal na ma. O daka yung ama, o limuro kang ula da, rumbal yung ama ngay ngunili dya, atin ngay to yarup ton milk ton. Yung pala niya. Pala niya na kung ngayon yung kanya maili. Wada balang numa maringi nguni numa tuka carpet ko na kung marichi jal krewa na ngun kayan sliding ka nungoy ni luko even across the carpet because dya limuro bala niya raw. Kaunin to bichan din na kung maruyin. Kapalan to matchin na kung bingo rin Pala do handle na nga ito mga. Ay nang una handle niya. Turarapu niya. Karadaal niya muko. Metal. Ang wani nili nga ito mga lali shock nga. Wala ni kikuyang eh. Wala balang numabala niya da kaya nga ko. Especially gold meri ngor o library ngor. Hindi wala kakapit malan ako ngora. Yo. Bala niya eh bili nga yung unin akong mayali. Pichan bili nga ito lightning niya. Turuk marana merito na kong nga yung unin. Pala rally kanjar. Pala limuli na da kaya nga man nga ito shock na. Yo ka if na kong namakan. Yaka nga kul tao ka. Yan na kung madukan urturo. Tiyang on bili. Ka ngayon dal na kung malangal kumurong na yan daw yung daw yun. Ngunin nga lakan daw ya kaya nga what causes thunder. Ka ngulin ni wicher yun. Ka ingulad weekend ito bulo dal nga ako. Yo. Katon yan na makan nga ako. Ka daw show. Yung radio nga. Yan.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, nama nga mayur ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual mak radio nga madol balagum murugatir ngor galik ngor. Thank you.

0: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
1: Yo, ngamen meropa man ngoy tawo miap puno pe.
2: Miap puno mirin na tawo mirin yung na tawo malayala lalayro ya kamu kamat tangan ako yo. Ngatil ngunin na ko yun walang ya kung na ngatil ngunin la kong ngapide kong yung ma kong yung mga jamar pumoro ka amla kalpung orinya nungoy. Nungoy be hulman ka manyoko ka ngara ko dua mirongo mitinare yako kalbun ya wala le urna doring ya ka ngoy manguro ngoy bilinan nguna dambale ya wanga jambar pengo awala ya kalbun ya la mal tinan nguna ko ngoy ma na mana dambale ya na nakku yo nga ngatile nguna ko yo ngora nguni nakku ya le una mire ngandi le pale una pala pun na puna na Walang kung nalitang kung tayo natang alakula, dahil kaya kung nirin natin, kuya, kung nupung na, wala wang at dambala po, diyan pa rupung ngoyol, kung nukuy wang at dambala po, dahil kaya kung nirin natin ngoyol mo. Walang kung nakal po, unakawang kakalirating wala, kumuringin na niya. Unala niya, wala dambala niya, nako, wala wang na nangapi niya, namin niya, kung ngoyol ma niya ko. Tiba na nangalim mo, doon nangalim mo, wangkat na milti niya, yun mo niya, namin niya, lipa, nangalim mo, bukul, na kundir na tangal ko, maka, muna pala yun mo, kuna wangi ya, kawatsya ko. Wala na kawatsya ka, hindi pala na ako, maya po no, dali na ako ka, kundir yang alko na ako. Ko, tangalim mo, ko, bukma ko yun mo, kaya niya, jaro lang yan na na, jaro lang unu yung anapurong ilitong ko, nungo na wukko, laipa, wukko nga yun mo niya, kundi ako, muna nangalim mo, doon, nungo, wipo na wangal, magi ko, mamiya po no.
3: Hey, this is Mac Preach, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Mac.

0: dunja walo 8 p.m. Yul ngol maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawal ngura namira.
1: Why, money? Nana bini dalu lira botol ana. Botol ana bini lira ya. Pikir ngai ngai nyawangan irmar marunana. Pianin ala. Abian ngai iwangan ngai nyawangan. Pala ngai pina. Marara ya runa dartu na bikin ana ngai ya. Ngai iwangan warang ya. Pala waptu na ya ngai. Pala wanin ana. Wanin ana ngupan ana. Ngai ya warang di watu yuk. Ngai wanin ana wanin ana. Talina. Wah kung ngai warna. Wah kung ngai warna. To watu warang watu warang. Pikir ngai ya. Cuna namar cina nao ya. Little red warang ya. Konga yung arana wajari chang okurana chatuna chatuna okurana waja yulngo yulngo tirang mi weto yurna umbalan bilinya tarpa chatuna mi mala we nga kwe nga nga nga okurana yachuna duwana lili dakul mi wandina okurana wandina na wandina na wandina mulka na nga nga nga mayang na nga nga nga ngunia puturu wida bla birri unana duwana nilungu ya warang ya watu ni tartuna manyi mengunanan ngo aduan ni kura marci dai kau na hijala una binir little red riding hood na niru tartun ya dia ngu ya harinuna beri in pula ngupana nya dakul yuna doa ko ngayu wadina rikya kura wadina piya dina putra wila wila yuna pala nire ya wintina na wadina na pala yakana wadina na wadina na wadina na parkudina tua nuna ru ngopan ngana po rica kuna bica nana waya ka barku dinana ngaya rica kuna wanda na bia nunguna rica ku pral na nya wanda na bina ala bili waya nganya ngopan dakul yuna batala yuna dagu i waya ngunge meletu yulu ngu yatira mita watu bica na pulia chatu na nganya chatu na yang nganya balangai manyi mungu ya ngune na bala kaktu na nganya ku ngamanyi ngune ngai bala wangan ya kan di ro bolo marchi rica ko ngai na na betan ngi na manyi manyi markap mi manyi ngara nung war wu na na bicha na bala ngai wangan ya kan di ro bolo marchi rica ko tika na malany warang malany ya rica ngune na na madakarit mi bicha na na atoyana yuchola tao little red riding hood pala madani marchina manyi mungu ka little red riding hood marchina mada kan manga mol me ngate tawat panga pala madalo kanana ya yo belenya
2: beangun bala ka darwa darwa machiririk dun riri ya ku tipteria dual community ngulum rongal tual dipteria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na olgun Munituni maram dual diphtheria riri, kaito jichi malamachi dara, warna koro yangara koro warpam rumbalongur. Karipun, mayang nitu machiririkton, kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun. Chakchin nitu maram, markani ka family nungo, pichan balito ka saip nin na bayangun numatu maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchin nitu maram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.
3: Yo, namir, maraya ku kaura. Wanambe ka marango ngarayol ngo rai mangeroi ka diangun balangala na kon yurta chairperson at school Aboriginal Resource Development Service school yani malanga mangoro pan na kon yol ngo radio frequency number 88.9 kapoyak ka dual region bookmark yo chuchuch

0: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolong Radio.
1: Kujara, bright rani ya. Mara rolo kung jalan ko jala miya maniro. Muna ngapi bisina junga yang jalan ko dua lini kina jolpa. Yo, mandi nang nangara miya manja. Yolong na juna ganangan. Muna la lombuli.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo bukmat area aku bije menunggur ka tiar awak tanda arts ngoh ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengu. Yo yo.

Yung mingin mo rakun yung rajayim sa bayong diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM diyal kaliwin ko ka stay tuned.

0: Pengaya mi aku Andrew Guru tengkat mengaya pengah school ka napangaro tau mayam napangaro school work mi warau na adal ka happening katua ka tomorrow ka Saturday napangaro wakalo ka also tengaro mayam ngan mangaro mayam tau yung radio yung tanaling kundawo naga nadal ka birka yun ka nadal nga ro wika mga mga kundawo yo ka first one mga ro interview yung yun mo yako ali jala nga pang yun nga radio mo ro kiyama min school work min yo ka naman mo ro rakanamit kaya yako
1: yun min makaradwal na nanokal kalian balang yun na dia ramang ng school kaya ako yung wala Albert warning mara
0: ma Raul nung numero na pa nung tinalang area nga
1: nandiyan nga ako nga tinandiyan nga if I had to go back 2014 or 15 real o even nga to balay 1980s wrong but that's barakun military but anyway first time nga kan jama murungon 2014 dun kam now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklimur pemangi balangai to kamar jika jamar kuling mara wangakur rale miriam school agungga yung ka dial teachers na ka parents ng mga community ng wangur
0: na pangaro nung ko and bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanun ni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numalang kon dial jam na namali birka yun may mak na kung nini ka kamali mo rali
1: si may makalali may makalali yung wakal wakalali bili na kung dwali na wali balanyam wali li yung long mam yung long mam wala kung understanding yung long ito long mam wali pungol community ngur balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kaya doal nguni niki nguni nga pake wong gita kaya na mala nguni nguni li long mam diyan jagan wala kung long mam doon wala kan jangay main ma bilin ngay leo ni long mam yung ngon kaya may marang amatam jamar kulin kaya yurtan yung ngon kaya marang antar punya kaya woro ngon mala marang amat tapi ngala kan dia brave mur bayi ngala win mangan ngai tunguli na we long mam maratu ngai mangit yur ka marci wandang ul ka wandang ul ka wandang ul waktu dangan mengula jan di musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: bala na kon ne bala ni muka tulen la kan kon wanna wanna wanna ngai papuro unyele wangkai ngura yo yo kalacu na kon wipun nakon jamar kulit ya numa kanal ten berkay nakon walang alto ungle ten di mengiter nakon rape peri maram kanal
1: eh beli wangga jangga itu lewa wangga jangga itu le na wi main mak yurta o jamar kulit ya kara main main ngara kulit ngara main ke beli walju yurung jamar kulit suara ten di mengiter wai mai tu guru tu miri mengiter wai mengiter mal mal aguru tumar mungil le music ko dia balanda wal music ko he ba kal tumil le bele na bele sometimes karakal ko yang ngangur bungul le mrong do ka on wal le mrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ga ba dai na ko music ga dai ni wa yan na ko na music mala mo cassette mo na ngur bala ka ngaman ka ngur bala bala learning karakal ja ko yang ngangur learning be wala man git na wa yo
0: ne kun akon important ka walang waltuman kiter korotto baporo ka manikay kun ka Minchunya apa nanya nama nama
1: yo yo kalau ni nak kena we we tit nama nak kena ni main main mak jam nak kau beli ngai tiar ngom beri ini tiri kalau ngai tu ni ada mil guru permuluk kau ni pada kamu dari rom gakal yo ngopo tu musik contemporary mereka maklakam contemporary music kabel mil kamu ni ada interested war permuluk war kau yo tanya jam nak kau yang orang ada kongkalan gue yang nak walau saya mereka ini di yang culture or custom knowledge through music as well mengenal mulukro para kupu wanga para kumiru kayu orang mana kayu orang ini yo gak kalau yo yo yo
0: kayu orang mana kayu belum kayu dekik kapungkol main mak yo yo ka nakon walang kon teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers to nevel to nakon enjoying wal ka diak ne ko wakal ko
1: diak wakal ko ala ka goyang ambam man since na ta pulong ni kung ka pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka na mara ngam tirungli palanya room ko mala ka wale ngun na kun ka take part di bele yo ngun na kun festival ala kun dual gol dar nata ka wale matung wal staff mala ka marchi ngun wala ngun bi bang wale ngun la nau nyakun mar mulikin yo bele wala ngun encouraging bele na tin kwale ka ngun para ya ngun na bi mal na prong yo ngo room ko yo ya ka jwal tunga ang dun ja hebi na kun yo ka kun ga na mil mala dal wa na mil encouraging wali ka now and support yon tuwali mara festival any activity to their grade when the staff na from dal ka supporting mo yan
0: yep yan yon lecho mala yo lecho thank you wawa ka now kam arato yan ngang tun namalan na nakon namalan kon nito kurupan tao tipal yaw yol ngo ka papuro ka neolimurong generation ko ngulukon pala generation ko nito kurupan pijan na kon nito yan duwalin bilin limurong na win room ya limur tunga etam ka manika niya ka punggol na papuri papuri papuri abilin na kon
1: mak be I hope limrong yurtau ja na prung kala yurtau ya markuleu mial ku ga ya uring ku ya markuleu I hope ni matu dari mang ke tiran mar mar rom ya lang mereu limrong yurung ka wala lang mara na prutun mang kanan ja na prudil kuroro yurung ka main mak lel mulka dara dari rom ya kan matu ya mar baga pakain ja ka na in barai ja mara matu mar mar ngul dan ni rom ja ka rom ja matu kalim rom yurung ngai tam di paling ara kalim rom war pam ku ja mar kuri ara ra yurung aku jeng matu rom dun ju na ka kan matu warai ngapa ke tin ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yurung yan ni rom dun ju ka gakal ju ngari ngola abalanya ara ku ni marang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
0: thank you thank you
2: yo dual na go yo mo radio dual garzala.

0: acá nexta tao na pia mark tao dao e angeda kamara to gala kama mulogo yo nga ko la chong da dao ya ka bitcha ko ngo yo da dao no mangero ni malang to na ni da bitcha tao ya ma
1: yo ara ya ko mulogo kaleven ko pingara ka papuro ng aragara ora tao ng aratudo lak karamay ngir po yung kangatile po yung muni pire paman wala lang uro ng kalmiri pala palmiri kukko nga lang ngir nam
2: wala ko na yung kukko nam
1: kukko nga wala nga niya duri ng uro makkar ng uro ngara uro kukko nga lang wala nga portura nga talak ngay makarana nga lang rip unwa nga island run no unilay mada kumarudo yun minan mada nawin atilin mada nanamin atilin mada nanamin kumarudo yun minan mada unilay makarang unwa nga pala ngay wanganan atilin way panang unina nito almarichi picara ngay nan ngat tiling angay nan wangan ngir kyam pingol ngara dwar maricin paraingo kukku ngal ngara pingol ngala palmiri kukku ngala ngara pala ngara maricin an duana ngara makkar ding king nungun wangam
2: ne
1: katunga ngay nguni madai ngat ngat tiling ka baba miringo nan ngir kom lewi maricin mir madakan baba miringo nan ngir kom kangay ng atile pero ngay karwang anay ng ningir kaya dano kalang atile walja kamuluk korkolang miram ngay bapa miringoy ngay yauturo hindi miringoy parang ngay duyuto yung niwangan ko ama halibalan na haligwaj manitura ko dunop paya muna malapal miriwal piliwala nga rin kukko nga alam raw lil palang alit kumarikin kangala palmiri jamalang unni din na dengan unni ling urupan nyik nyik karicam palam lewingan unni dara na ingumurung uri jangara ingkan dara na ingkan ukala ngala pala kalawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda marici marici ni yuku yuku miring wong miwong konyo waiting wanda kan marici marici sbayam kanan ng nan ukal ng unigo murong yang aray bawa miring wala lang ala palam dinan ng unile wanga ng mi wong yakum yo
2: para nal peren bi ng mga gare un minam
1: kari urang ay ngangir tengir tunyadi miring unay nay we nay ngatil nay parchira mada li urali pali pai na wai turali yur ngay nay we mandai ngir ka ngatilin lipa-lipay na waik turu. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ngunin nara ng gurtan. Ngaulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulul na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pichar ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon ngayon na ngadip miringo ngatiling. Na ang una nara ng ngayon pichar. Tunga ngali pichar ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngay wala lang kan, warnay marichin-marichin nan mo, miyong ko ngay witi.
3: Jin.
1: Warnay nan mo kan marichin-marichin.
2: Eh, leo, anam madam.
1: Amadai marikina nuni ngadi manji marikina liu yura murun dawat tura madawang anangal pala wala jabi ujanda no janda yura gumur yura malamiram
2: ne
1: jandain biai jabarun barbam dawara dawat tura nan ngomari miram nan ngir kun pala ngai ngadi miring un bawa pa yura wa nal cer wala ngarak kutu dali utu bicara mecin ngai ngadi miring un ngatiling panganan mecin ngai narung jalak ka wala ngarak ku tau nguru wala ngarak ku ndamak kar do at pang na ngur ndamak ku yutu ngok ko ngal dipung kar ngurun marak utol lak karam. Bicara ngai wangan ngatiling palangai bingur ya nevin. Miung jadawat dura palangai bicara tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangaram. Palangara ngai gukung ala dipung rija. Kanara ngai nevin ngai tobing ringuni. Na palangai akuai. Kundir na wala nan but tar kundir na
2: uyul noy
1: ay tunaran kundir ngay to ray pirin maram kundir ngora ngir tun but tar wala nga nyanga nar na war pam turalik kan ne we kung tar war pam turalada irum ngay mi wong doangan plenan ukalang ni gumurong or ala ngay wangaran ngir tayom tiyalang ara aduan yang arah karungi rapalan undang arah tomak karwang ngupan hari pengundak kum. Aduan yang arah karungi ramarici apa yang undang arah tubulin rungi picar ngaya ngir ya. Arangnya ngaya wanan ngatan wanan madang ngatan min ngari panji pala burtura. Burtura mada kane wing rati alam wanatuala. Nengol ko pa tumbol island niya ko mundilikan ba man ninan para ko yapa miringo nyuka
2: wow
1: para parang ara ko yapa miringo roda walang mundilikan ninan to ramadan ng may bulu ko man parang alimarit yung ating or heavy ang ayip marit yung ayong nyadip pinawalam nyuka tuai miring oleh carangan nenan menele tipe na alai wanganan wai yapa yapa bicara ngayem kuwit wai nguni muka nguni wangan nguruk muluk koro nguni makar nguruk jangan ngan yapa miring oleh carangan nenan muluk koro wangam koro tomrio balanyam ailan nguni ngayin ngan dinan ngaraku nyapa miring om Yuro ngay nguro da walang ngaraku ni parang ay wangan ay way. Tuwa ngali kamari tuwa ngali marchin being or nevili chala ngunda mari inditin. Na we wangay nguro wangan or parang ay wangan an ayu men mak numara kudo yuro di ala ang aray nga marchin balayin bichara ngay dipin ay doon ngala tunyiran yun walalang balayin marin. Dala po to kibi akon bilibon namin bitara ngay wangan bilin ngay ngoy nain ngay nanukala
2: brush ya mirin
1: upset na bilin ngay na ang alayo diya pa mirin mo nanan ngoy yuko mirin mo nan yuko kay tiyangat tili nan mulukur ko lang mira dali yuro nan ngodo yuro alang ay bingo yun waro yuro nan ngon waro yun to yuro nyukaw na palang ay waro yuro ka ngurong ngay nan ngon nan mada lambu pan bir madara madagwai madadin kan batter wangga punung alja lukan aj mada bala maricinan mari miram ai tip ha janguru ngo mirian daro kuangga ju mengai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran babu ko mona inan
2: ya kai
1: eh nawin ngai em nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju yero tipin ha jam Yuru turik tangai yu yang hangan miung jam nara mengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayang uni turik nawala lai nyirai jamak karu indur parangal merkap mirya
2: karu merkap
1: bilin turik tangai uni dur parangal jawala lai wala jawar pam nalio yuram nakui nam unya unya yuram mutigai nah traveling na
2: benam kana ni ten lightning dobo ani
1: ngan uni ten uni lingan ni nana ngara ko yuk ko yuk miringon nyumo koni ngara tangala de nan
2: eh
1: awan din na always when ala di tan kunara irja aku ngali maram ya pa bicara ngai nan ngunyu kai ngati leo awan din armada ngati le pat na mada ngal ganya de nai Koyok-koyok bicara ngai nan yuk kai nan ngati leo
2: yuk
1: Pat, marang ala rungi nan wala kangutan marang ala madanganya di naingutan marang ala mandai apa ini ngui mandai Utar marang ala, utar marang ala. Pingur inga yang uni wang angur winya iram. Palang ayang una ala na yang ura wang angur. Na yang ura ngay kaninan. Matiranan uni nandaran. Runo or. Matiranan ukandaran. Nan ngurdi kubi ngurung ngurung makar ngurwang ngur winya irum. Ngurum ulukur ngur kur tumri ngurwang ngur. Parang ay winya iram mara bajau minar mada. Tuai miring undan ngu. Ang ayo di palan rip pula makar luang al mada marikin.
2: Iyo lan ko duwai, mingom.
1: Ang ayo di rip pula ng duwai, miring mo. Marikin al mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada. Ngunin nga rakoy, ngunin nga rakoy na iwim. Kur nga rakoy, yalo nga rakoy, mada ang kalam. Malabong arja mada di ito yung mada malang nangaran.
2: Why?
1: Aku ni ngarak ku yalun.
2: Yak.
1: Pingu ngarak ku guruk kuri jam. Ini ngura. Ayun ding ngarak ku guruk kuri mandang atili kanyuka walam. Aman dangun ni nganya gong tuh marang al dit. Nengang utan marang ngain dit kalia lain ngurung ngaran malang turum. Atual nu malang tahu. Yurung ngaran indah nukal tuala dambulil ngatili walam madang al nyuka walam. Unin makanga main dala yo balanya tahu. Markap mir walalam. Yurung ngurai diau. Unin makanga main. Dia la beri cimi ngarak kadual wangain. Ayo yo cucu.
3: Yo ngem ya kojin gurui ka. Ngamam makadang 88.9. Yurung radio.

0: yung radio raman kining
1: kapala niya ngunye na maliga na para niya ngunye na wina laka na ngalap
2: marwala
1: marwala yan
2: yo yang ngaling kung marwala niya nan wang kan na marwala nan kay mundo kaya ngom kado alam pa niya kaya naling ko tuwa wo kado alay wala lang tuwa wo
1: wala lang
2: wang kan nan rumbal ma ngaro
1: karo kaya barko
2: Rumbar mana ruang kan? Kakak nak tu mana nang arurak kalau mengalim jiri cai arurak kalau ruang kan marwala.
1: Marwala kena.
2: Kai mundo.
1: Kai mundo. Ya ya.
2: Hmm.
1: Ya. Banyak tu alam yurko.
2: Banyak. Kado alam.
1: Kayu yurko. Bapuru.
2: Banyak tu awon.
1: Yur ngai bapuru tu.
2: Kiangon nan bapuru nak kum kado alam kum kiangon cabar pungo.
1: Hmm cabar pungo.
2: Hmm. Kacangon liracingo.
1: Hmm.
2: Kacang parar ngo, kacang parar parar. Ngal malingum nak ko, malingum, malingum iri kau. Ya kanga yang arorak karam napa? Malingu ema nyakum nyakum nyakum nak ko, yang bamba otom yang company, yo. Sir, kiyang na niya ko ay manako ya ko kam kiyang kiyolpan kam malara kiyang na nako kapala kapala na niyang wangay ng kapala ringgi
1: kapala
2: ringgi yo
1: yo yo Nakong
2: ngati
1: lingon
2: bala daro mukha. Ngati lingon yanan. Piwali bili ka jangon bala.
1: Para da kun malo ni kumur di kan na ma para kontar para kuruk na li na ma no ma no ma lingon na kero wali lingala por mi ngati ni lakra na mi limur mala. Reti kun na mi ni para kur ko na ko bala ni raw.
2: Panyam kyang jangon rain ma. Uning wala lang kon wala lang dul ngong mala tuwa wo papuro wo yo ka kangal malingum nan ngarot cawat dun malur yo cuwala yo mana nanay banyaya wakin nan ngarot cawat dun ma ngaro pilanyan miwin na miwin na nan yo murkon cawat dun man ngaro lungur mag ngulo galik ngulo
1: miwin ya
2: Yo, maluruk manan ya ko.
1: Maluruk.
2: Yo, lungur manguro, kalinguro, nanangaro, ngaling kumiri jam, tawartun.
1: Tawartun. Ayah.
2: Yo.
1: Kami yang manwalali. Ini yang manwalali.
2: Panyaman ikay ngaling ko, nguya ya ka.
1: Ma. Yo. Ya, ya. Ka, para yang akun. Na kun bicara ni ngarat tu wang na kun ngarat tu wang tu alion. Oi, na kun ani kadal marci. Muka kau ni wala kan na angal na we wala nya. Kutun minya we. Ngai kau ni ngura kau ni ngai tu na we wala nya ingat tiling udara warang kau limeru kan dia.
2: Poyan ne pala nya punna minya we. Poyan me. Ngalambal nunu ya ka, ngalambal nunu ya ka. Juan ngari. Mari nunu ngaro nama yul ngara ya kan boyan min. Pikir ngaro kariun.
1: Ka rai pirik angun ni ngoran, ni murungal ja.
2: Rai pirik nan ya kang we yin di mari me. Kulir mandamim. Yin di mari. Parcun minya me. Ngaruh rai pirip nanya kapa nyangu ya murkaun napa niya nanya ngaruh kulio na mari
1: ya pijan ya ka ngali mur malakan wana mi dual wik punya nan dia alpala runu ngur dia alpala angina merakan ina bawa
2: mal malikum makal jangu mal malikum makal jangu malap perminyinan Malah permainan malam-malam lewat jauh, kena yang balang hari ini. Kangiri mam nan wang kan bes ma dolki. Pajuali kena makan ngarin nan napan malanya. Ngarin nan jalan yakan pa wak adop tuan nan jalan ngarin umur kunan malanya. Pok man. Pi ngacil paman. Ngal malu kumala yakan ni nan ngalap permisi nal kawa. Kapanyal yiri nga kawari pamjanal tuwan nga yin maro yiri kayo manan
1: ay tuwan yi wang
2: tuwan nga yin maro janal yiri kayo manan maro yakarong ma panyam nginan bichan kam nyakum jango nga di yalo kawal kan nyako nga yin nga yinan yakarong ma
1: Yeah,
2: yaka birkam yaka daba walam
1: yeah,
2: uni chan walk muru kang ni chan yalo muru bala nyina nan ngai mana
1: yutun
2: yutun pele nunu banya ngande payangun baik ko ya nunun yutun nyine ya
1: yo
2: kyang uyan tuwa ngam ngai nga unyan ngaru nan nyina
3: yo ka welcome tangoyol ngo Manikai wo awa.
4: Blah!

Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangun ta Amakula. Ngayon nga na ilok ng pilyama angur kumanja. Angur kumanja ng pilyama ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga all for you.